kangu inyi jilele, kandu henyi valili, jida inyi busasa, maka chisu tomaju, wama sisu wama nye. Amunye wishigwa mungwa dijuna lokale.

Jeepu ma do sa kolo. Jeepu di ku do ga nga. Ni ma diu. Bu pa ganye jingu be. Cho bu sa tsu ko ma bu. Yi yi wa shonga be li. Sa tsu ko na ma shoma. Amu nye jitu ami be lu mu guwa ma na lo ka le.